me fra for me no be by the channel. Amutia musia hu ya mobo David ba. Na yesu bi sa won sa. Moje ni sa metu mi aye wei. Amobua ne se ha ni owure.

0: Beja wan sakosoro
1: ni maja nunti anade amadi madi me
0: wonim sa ewurade ba ma wa de wo apega wan sa se